0: Saan ikiring di tiyang?
1: Di tiyang saking salat selgara.
0: Umandu na di tiyang ngayu bagi o salat segara niki bersidang ranjing.